0: Thank you. barbaran.
1: Barbaran poso, maksudnya.
0: Barbaran poso. Hush! Oh, iya!

0: Sira mo natin ang huli ko.
1: Kuwata sa kayo mo pantan mo, Mas. Buatan pun kebarangan tegak mo ng papan-pan pen.
0: Doyan sira mo yung siling kini yung atin jubara kayo mo nulang di mga pagkasa.
1: Amat ka mong kari kato sa
0: sana. Adyo.
1: Wanten tamu kari, Mas.
0: Pantan mo
1: tamu. Tansin ipan kato sa sana.
0: So, o tamu.
1: Dahi koncar kami, Mas.
0: Dahi may nang koncar. Curok ko.
1: Pono to sang cuita rato. Kapwe pare ang tanawala at ang kutsingan tayo.
0: Ongkoy cuwari na.
1: Huwag yan ba kayo mga to singa, Mas.
0: Curok ka tamo mga koncar sa ikim na.
1: Sambang lakso ang mga cuwari.
0: Sejak may kati.
1: Buat menarik atas ratungkan,
2: Mas. Berakan ing surat musikmu di ko paman ibatin maca paik rangatong minak jinggo Purwokong Senopati patah teng sanggur Rupaman pepunden kula Sunutus nyenopa Bani
3: Lagi kiri.
1: Aku tidak kasih cepat dulu.